0: And that's London by Breeding I and Brian Pip. And oras po natin, mga kaibigan. At oras na po natin is 30 minutes past 7 o'clock. And oras na po sa ating news.
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
2: Marcolita, fit to travel na, PNP. Hayag ng Philippine National Police na maaari nang bumiyahi si Senator Rodante Marcolita matapos gumaling mula sa mild pneumonia at alta presyon. Gayunman, mas nais ng PNP na hintayin ang pagtatapos ng 7 araw na antibiotic treatment ng senador bago ito ihatid sa Sandigang Bayan. Matatapos ang kanyang gamutan sa Miyerkules, Hulyo 15. Ayon kay Lieutenant Colonel Binali Bayani, hepe ng internal medicine ng PNP General Hospital, makakabiyahe na si Marcolita anumang oras. Ngunit mas mainam na makumpleto muna ang iniinom nitong gamot para sa kanyang kondisyon sa baga. Matatandaang dinala si Marcolita sa PNP General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at batok habang isinasagawa ang booking procedure kasunod ng kanyang pag-aristo noong Hulyo 6 kaugnay ng kasong plunder. Nagkaroon ng mild pneumonia si Marcolita habang nakakonfine. Bagamat stable na ang kanyang blood pressure na nasa 130 over 90 batay sa pinakahuling pagsusuri. Kapag naiharap na si Marcolita sa 3rd Division ng Sandigang Bayan, inaasahang maglalabas ang korte ng commitment order. Hindi naman nakapagbigay ng eksaktong araw at oras si Bayani sa paglilipat kay Marcolita sa kustodya ng BJMP. Ang tatlo niyang kapwa-akusado ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Koreano, kulong sa panggugulpi sa kalibin na Pinay. Isinuko ng mga security personnel ng isang kondominium sa Pasay City Police Station ang isang South Korean national matapos awatin sa patuloy na panggugulpi sa isang Pilipina sa loob ng kanilang unit sa Pasay City noong Sabado ng gabi. Naharap ang suspek na si alias Hayon, 36, sa paglabag sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Third Children's Act of 2004. Naharap ang sa ulat dakong alas 6 ng gabi. Nang Hulyo 11 nang dakpin ang suspek sa isang unit ng kondo sa Rojas Boulevard Service Road, Barangay 7, Pasay City. Tumatakbong pababa ng lobby ang 26 taong gulang na live-in partner ng suspek at naalarma ang security guard na naka-duty. Sa imbestigasyon, isinawalat ng suspek na maraming pagkakataonan na ginagawa sa kanya ang pananakit at hindi nakayanan ang mas matinding ginawa noong Sabado. Nasunog na tulay sa Quezon City, kukumpirmahin ng DPWH. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kaagad silang magsasagawa ng pagkukumpuni sa isang tulay sa Quezon City na napinsala ng sunog noong Sabado ng gabi. Sa isang social media post, sinabi ni Dizon na magsasagawa muna sila ng temporary repairs sa bahagi ng tulay kung saan umangat ang aspalto dahil sa matinding init na dulot ng sunog. Nababatid na nasa evacuation centers na ang nasa 38 pamilya na nasugatan kung saan sumailalim na rin sa psychosocial first aid at tinanapan na ng mga paraan ng lokal na pamahalaan na malipat ang mga ito sa maayos at permanenteng pabahay ng lungsod. Nakapagsagawa na rin naman anya sila ng clearing operations sa pakikipagtulungan ng Quezon City Government na pinamumunuan ni Mayor Joy Belmonte upang matanggal ang mga debris at ma-secure ang lugar. NBI, banta ni VP Sera versus Pangulong Marcos seryoso, totoo. Itinuring ng National Bureau of Investigations or NBI na seryoso at totoo ang umano'y assassination threat ni Vice President Sera Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa lutok ay kabilang sa mga saksi ng prosecution sa ika-apat na artikulo ng impeachment kaugnay ng grave threats laban sa Pangulo. Sa isang online media briefing noong Nobyembre 23, 2024, sinabi umano ni Duterte na laban sa Pangulo. Sa isang online media briefing noong Nobyembre 23, 2024, sinabi umano ni

paniloto. Sinama rin ng NBI sa kanilang pagsusuri ang naunang pahayag ni Duterte noong October 18, 2024 kung saan sinabi nitong gusto niyang pagpugutan ng ulo si Marcos. Sa pag-aanalisa, tinimbang ng NBI ang paraan na pagkakasabi, literal na kahulugan ng mga salita, klase ng utos at relasyon ng mga sangkot. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those remarks, sabi ni Lotok na idinagdag pang absolute ang banta. Binigyang diin pa niya na bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, may kakayahan si Duterte na isakatuparan ang mga banta. The NBI in its analysis establish the intent, motive, and capability of the vice president to carry out the threats she mentioned, sabi ni Lotok. Ipinisinta ng House Prosecution Panel ang testimonya ng nagsasabing natuklasan ng NBI ang prima facie evidence na may tinatawag na reasonable certainty of conviction laban kay VP Sarah kaugnay ng kanyang mga banta. Tinanong ni presiding officer, Senator Francis Escudero, kung may sapat na batayan para magsampa ng reklamo. Sagot ni Lotok, yes, we believe that Vice President committed a crime of grave threats in inciting to sedition, dagdag ng NBI official. Dolly, wage hike sa NCR epektibo sa Hulyo 25. Nilinaw ni Department of Labor and Employment or DOLE Secretary Francis N. Tolentino na ang implementasyon ng wage hike sa National Capital Region ay nakatakdang ipairal sa Hulyo 25. Ayon kay Tolentino, ang pitsa ng implementasyon ng uminto sa sahod ay kasunod ng opisyal na paglalathala ng NCR Wage Order Number 27 noong Hulyo 9 na nagkakaloob sa minimum wage workers ng 85 pesos na increase sa kanilang arawang sahod at itinuturing na pinakamalaking single daily wage adjustment na ipinairal sa Metro Manila. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghusayin ang kalidad ng buhay para sa mga manggagawang Pinoy, ang wage increase ay ipapatupad sa dalawang tranches. Ang unang tranche na nasa 60 pesos ay magiging epektibo sa Hulyo 19, 2026, habang ang ikalawa na nasa 25 pesos ay ipaiiral sa Enero 20, 2027, sanhi upang ang daily minimum wage para sa mga non-agricultural workers ay pumalo na sa 780 pesos. Samantala, ang daily rate naman ng mga manggagawa sa agrikultura, serbisyo at retail shops na may 15 o mas kaunting manggagawa at manufacturing firms na may mga trabahador na mas mababa sa 10 regular na manggagawa ay papalo na sa 743 pesos. Malakas na pagputok ng Mount Mayon na kaamba. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilBox na malaki ang posibilidad na magkaroon ng explosive eruption o malakas na pagputok ang Mount Mayon sa Albay matapos ang panggagalit nito ng umagos ang lava at magbuga ng mga abo at nasa 13,128 toneladang asopre kada araw na pinakamataas na naitala sa loob ng 26 taon. Sa ulat ng PhilBox, nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon at nagkaroon ng pagdaloy ng lava sa may basud, bunga at misisi
Galis ni

ito kahapon. Kitaan din ito ng pagluwa ng volcanic ash, mga bato at gases o pyroclastic density currents or PDC kahapon. Sa loob ng 24 oras na obserbasyon, kahapon ay bumaba na sa 5,842 tons of sulfur dioxide emission, pero ayon sa PhilBox ay lubhang mataas pa rin ito. Habang nasa 92 volcanic earthquakes at 299 rockfall events ang naitala at nakitaan ang pamamaga ang katawan ng bulkan. Binigyang diin ang PhilBox na kapag nagpatuloy pa sa mataas na aktibidad ang bulkan ay naroon ang posibilidad ng malakas na pagputok. Pinangangambahan pa na magkaroon ng mas malaki ang volume at malayo ang mararating ng pyroclastic density currents o uson. Mas marami ang tipak ng bato na ibubuga palabas ng crater na tinatawag na ballistic projectiles. Mas marami at makapal na abo ang pwedeng bumagsak sa paligid ng bulkan. Bunsod nito, pinahanda na ng PhilBox ang lahat na kapag patuloy na tumaas ang parameters na inoobserbahan ay baka itaas na rin ng PhilBox ang estado nitong alert. Level 3 patungo sa alert. Level 4. Ayon naman kay Doreen Abilindi, Senior Science Research Specialist ng PhilBox, Lingnon Hill Observatory Station sa Legazpi City, mula alas 6:25 ng umaga kahapon hanggang tanghali ay nagkaroon ng serye ng panaknakang maliit na Strombolian eruption at lava fountaining dahilan para rumagasa ang pyroclastic density currents pababa at pagbuga ng abo na bumagsak sa mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot at Bacacay. Ilang residente na nasa loob ng 7 to 8 kilometers radius ng bulkan ang nagkwento na nakapaggabi at tahimik ang paligid ay malakas naman nilang naririnig ang dagungdong at paghugong sa loob ng bulkang mayon na nagdudulot sa kanila ng takot at pangamba. Twenty na patay, 16 pa missing sa bagyong Inday Habagat. Pumalo na sa 20 katao ang naitalang nasawi, habang 16 katao naman ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Inday na may kasamang habagat ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDDRMC nitong Lunes. Sa report ng tanggapan ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi ay mula sa Sarangani, kung saan 10 rito ay mula sa bayan ng Malapatan. Nasa 9 katao ang nasugatan, 2 rito mula sa Baguio City, habang tig-isa sa Torrejos, Marindoki, Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani. 4 ang nasugatan din mula sa Lanugas, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sinabi ng NDRRMC na patuloy ang rescue operation sa 16 pang nawawala sa landslide at flash flood na itala naman sa 146,000 pamilya o kabuuang 654 individual thousand ang naapektuhan sa mga rehiyon na hinagupit ng bagyong Inday at Habagat. Samantala, 1,000 residente ang naapektuhan ng matinding pagbaba at pagbaha at landslide dulot ng malalakas na pagbuhos ng ulan. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba-Hilward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Okay, mga kaibigan, yan po si Sampaguita. Si Sampaguita po ay napaka rock enroller na magaling sa Pilipinas, but apparently ay siya na po ay wala na sa ating mundong ito, kaya siguro matagal na yun kasi 47, 48 years na kasi ako dito. Siguro nandito na ako sa Australia nung ang ating sikat na si Sampaguita ay iniwanan tayo, 'di ba? Anong year yun, June? Siya nawala.
1: I'm not sure.
0: You're not sure? Yan, mga kaibigan, I would like to say hello. Sabi ko nga earlier, si Maria Santiago from Isabela and JM Santiago, yung mag-asawa na yan. So, thank you sa inyong panonood dito at sa ating mga Eagles dyan sa Pilipinas. I know there's going to be, I think mayroon silang, Memorial Awards ng mga Eagles dyan. So I'm hoping na sana po manalo ito yung nominee for Distinguished Service Award, si Sir Dato Eagle Dato Walid Alfredo Ringor Agkawili. Sana congratulations na nominate ka dyan. And of course, sa lahat ng mga kuya dyan na nominate to become a Distinguished Eagles dyan sa Pilipinas, congratulations sa inyo. At yan po ay, kailan ba ito gaganapin? Ito po, hindi sinabi dito kung kailan. Nominee lang nakalagay dito. A tribute to exemplary leadership service in humanitarian excellence. Memorial Award po. Ayan, si Sir Dato ay isa sa mga nominees sa kanilang awarding night, pero wala ditong nakalagay kung kailan yan. So congratulations. And last time nagkaroon po sila ng installation in oath takings of national president and national officers noong July the other day at 3 p.m. po doon sa Pasay City. So congratulations doon sa mga board members ng national officers ng Eagles Philippines. Yan. So at meron din pa lang tayong mga event na I think happening soon, yung sa Marino sa August 1st dyan sa Maryland's RSL. And of course, yung ours truly dito sa ating Sinjan Bowling Club po nitong Saturday na po. I think Tita Josie Isha is planning to come. So I think pwede pa Tita bumili ng ticket. Yes, bukas ang last day ng pag-submit ng kung ilang tao po. Kaya kung gusto nyong mag-attend sa Christmas in July ng PAGASA, ng Philippine-Australian Global Alliance for Service in Advocacy, diyan po ay gaganapin sa St. John's Park at mura lang po per head, $90, at marami pong door prizes, marami ding may mga guest tayo, Member of Parliament, and of course, our consul in Amba. Diba? Sabi mo? Amba? Si Ambassador nandan? June? Is he coming?
1: That's right. Yeah.
0: Okay, the Ambassador of the Philippines. It would be the first time that one of our ambassadors is going to attend Christmas in July, the 80th bilateral relations between Philippines and Australia. So, if you haven't got the ticket, please tumawag lamang po kayo sa inyong lingkod, 0408-199-995. And of course, our president, ang telepono niya ay, saan na ba itong telepono? Teka lamang po at hanapin natin dito yung ating telepono. Hindi. Kasi nandito sa isang telepono po ang numero niya. Ay, nako. Ikaw. Hindi ko kabisado yung numero mo. Hinahanap ko sa aking telepono'ng isa. Well, hindi ko makita.
1: 0414-352-606.
0: Ayan po. 0414-352-606. Yung president po ng PAGASA, Mr. Jun Salazar. Ayan. And of course, yung inyong lingkod, kung gusto rin yung tawagan ako, 0408-199-995 po. Ayan. So, pwede kayong tumawag sa akin at maghuntahan tayo. Maghuntahan. So, gusto mo bang magpatugtog?

0: Mga kaibigan, yan po ay si Freddy Aguilar, anak. Pinag-uusapan natin yung mga challenges bilang isang ina. Kaya para sa inyo din yun, mga may mga anak dyan.
1: Yes, welcome back to Boses ng Madla. Nakakinig po kayo sa ating radio, Boses ng Madla, 89.3 FM, 2 Jollip. Ang oras po natin mga kaibigan is 35 minutos na nakalapas ng alas 8. Mamaya-maya tayo sa alas 9, magkaroon tayo ng Madam Ring portion. Balik po tayo doon at ating suriin ang mga problema. I mean, talk about some of the problems, mostly love problems.
0: Love problems, yes.
1: Relationship po. Kasi it's about Dr. Love.
0: Yung mga walang love dyan.
1: Saka yung ano naman po, yung it's a big challenge din sa mga ina, di ba? Yung mawala kayo ng mga kaibigan dahil po kayo ay nakafocus na rin sa ano mo,
0: oh, yes. Diba?
1: sa career mo
0: o sa mga anak mo. Yes.
1: At also, it's also a challenge sa partner, na lalo na yung ibang mga partner kasi na iba sila pag suddenly may addition sa family na hindi mo akalain
0: wala
1: na mamatrabaho pala
0: yes,
1: ito.
0: Yes, of
1: no?
0: course. Diba? Yeah. Kasi kayong mga lalaki, hindi nyo alam kung ano ang pinagdadaanan namin mga kababaihan minsan, lalo na pag bagong panganak pa lang, at lalo na pag wala ka pang gaanong alam sa pag-ano ng mga anak, di ba? So, hindi nyo naiintindihan, nagkakaroon ata kami ng postnatal depression. Pero yung postnatal depression na yan, pag hindi yan na realize ng babae na mayroon siyang ganun, doon magkakaroon kayo ng problema. Kasi that's right. Hindi mo maintindihan kung anong pinagdadaanan nitong babae. Yun ang mga usually nagiging problema ng mag-asawa.
1: Natatandaan mo ba yung...
0: Dadaanan nitong babae. Yun ang mga usually nagiging problema ng mag-asawa.

0: ano dyan, wala sigurong nag trying to research why is it the boys are closer to the mother and then the girls are closer to the father. Di ba? Bakit kaya ganun, mga kaibigan? Kayo ba ay may alam bakit ang mga kababaihan ganun maano sa mga nanay at tatay? Ang baba, lalaki, mas close sa tatay, tapos yung mga kalalakihan, mas close sa nanay. Mayroon ba kayong alam bakit nga ba ganyan ang nagiging buhay ng bawat nanay at mga anak sa kanilang ang tatay ay yes. Mayroon ba kayong alam dyan na hindi namin pa alam? Ay, nako. So, si Johan, yes, nanonood si Johan. So, at saka, nasaan ka ba Johan ngayon dyan? Nasa shop daw siya niya. Minding the shop. In the Philippines, it's only 6:39. So, maaga pa. Mag-aalas 7 pa lang dun sa Pilipinas. Here, dito sa atin ang aga naman. It's so maaga pa rin dito. It's only 22:09 dito sa Sydney. So okay. Sorry, may mga lumalabas na messages dito habang tayo ay nakaka-disturbo. Mm-hmm. Lumalabas na kung ano-anong messages.
1: Ah,
0: 'di ba? Minsan napipindot at napupunta sa... So, mga kaibigan, ang oras po ay 22:09. Kung mayroon po kayong gustong sabihin, i-text nyo lamang po. At good luck sa iyo dyan, Johan, sa iyong pagtitinda dyan. Sana marami kang mabintang mga pagkain sa iyong mga... Masarap sana yung luto mo para marami kang mabinta. Good luck sa iyong business dyan sa Maynila. Alam mo na ang ibig kong sabihin, okay? So, pagbutihin mo, okay? Ayan. So, mga kaibigan, kung sabi ko nga, nalalapit na po yung aming Christmas in July nitong Sabado na po. Kaya kung wala pa po kayong ticket, sana ay tumawag lamang po kayo. Kaya, yun. So, okay.
1: So, nung nagkaanak kayo, were you worried about your shape, body, figures?
0: Of course. Sa akin, hindi ko naisip yun agad na. Kasi, nung magkaanak ako, hindi naman talaga ako tumaba agad.
1: Mm.
0: Tumaba lang ako nung
1: karamihan
0: malalaki
1: na. Tumaba.
0: Karamihan
1: tumaba.
0: Tumataba. But, siguro, nasa ano yun ang bones natin.
1: At saka mayroon na nangangayat din.
0: Yes. Yung iba, oo. Pero ako, nung magkaanak ako, hindi ako tumaba.
1: You're not concerned about your figure?
0: No, I wasn't.
1: Kasi mayroon ding mga, lalo na siguro yung mga artista, no?
0: Pag yes.
1: Magkaanak sila, they have to be careful with what to eat and what they do para po ma-maintain nila yung ano nila.
0: Oo, ma-maintain nila yung kanilang...
1: figure
0: nila nung sila yung mga dalaga pa. Pero I know why it's like to be size 14 because, pero nung ano na, malalaki na yung mga anak ko. I was already here. I think it was 2008. When I, 8 hanggang siguro 10, naging size 14 ako. And it's hard to lose that much weight.
1: So mothers talaga is good in time management and yung mga because you need to plan in advance, di ba?
0: Of course.
1: Kung ano gagawin ninyo, di ba? Yung nakalista na yung mga tasks doon, mga duties.
0: Ang hirap ng kasi nasubukan ko yung mag maternity leave. Doon ka lang sa bahay. Alam mo, totoo noon, mabuti na lang nandito si nanay noong 1994, nandito si nanay. Nag-maternity leave ako na gusto ko sana 1 year, pero June, you know what?

0: it's ang mahirap talaga yung mas mahirap ang buhay naming mga nanay sa bahay kasi lahat ginagawa mo lahat eh.
1: Oh.
0: Non-stop.
1: Mm-hmm.
0: Non-stop. At least pag nasa opisina ka, may time na yun lang ang trabaho mo, nakakapagpahinga ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag sa bahay ka, hindi, ongoing ka eh.
1: Ongoing. Maglaba.
0: Maglaba lahat. Magluto, maglinis. Magluto. Kahit tulog na yung mga bata, kailangan ka pa rin kumilos.
1: Mm-hmm.
0: You know, so mahirap.
1: So would that be easier kung yung asawa mo rin ay tumutulong at hindi nagtrabaho?
0: Ayun na nga.
1: Oh.
0: Swerte mo kung tutulong yung asawa mo. Mm-hmm. Pero kung yung asawa mo nagtatrabaho 6 days a week, hindi mo naman, hindi ka naman magdi-demand na, oh, tulungan mo naman ako ng ganyang, no, you wouldn't. Because you felt sorry for him. He's working 6 days or, you know. So, ikaw talagang babae ang kailangan na gawa sa lahat ng gawain sa bahay.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Okay, so sa lahat nating ginagawa ay talagang sa inyo, lalo na sa mga mothers, ginagawa niyo ito dahil sa kanila.
0: Of course.
1: Para sila po ay mapayapa.
0: Yes. Maging maayos.
1: Maging maayos yung buhay nila.
0: Yes.
1: And it's challenging for motherhood kasi karamihan na yung mga bata ngayon, taliwas na eh.
0: Parang, hindi. Ngayon, June, iba na ang mga kabataan ngayon eh.
1: It's hard to control
0: them. Hard to control them at saka hindi mo na rin alam kasi lalo na tayo ngayon, we are very materialistic people.
1: Mm.
0: Yung generation ngayon, very materialistic ang mga tao, di ba? Tawag nito, napapabayaan yung mga anak, ganun. Ako naman, hindi naman sa ako'y naging materialistic, but I need to do it because ako lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: You know? So, you know, it might sound, but ang naanuhan ko lang, dahil yung mga anak ko, alam nila na si mami working 6 days, 7 days for them.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, yung upbringing ko na sinabi ko sa kanila na tayo-tayo lang, magtutulungan tayo, hindi din. Yung anak kong 7 years old, he was the one looking after the other 2 or the other 3.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So yun, doon talagang sabi ko sa kanila, it's just us. So we need to look after each other.
1: Okay, so, with that, let's hear from Inigo Pascual, Dahil Sa'yo.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Chiki Pineda, tanging ikaw. Yes, tanging ikaw lamang, mga kaibigan. Kung sino ka man. Alright. Pinag-uusapan namin yung bilang isang ina. So, tawag nito, yung mga napagdaanan ng mga nanay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, kung meron kayong masasabi, i-comment, sabihin nyo lamang po at babasahin ko. Yes. Ano bang pangalan ng function room natin, Jun?
1: It's now called Grand Rome.
0: Grand Rome.
1: We call them Jameson Hall.
0: Grand
1: but
0: Rome.
1: But they have a new... They've designed it a new way now. They've renovated.
0: Or Jameson.
1: Jameson
0: Hindi, Rome. Dati yun ang pangalan eh.
1: Yeah, so it's now Grand Rome.
0: Jameson Rome. Okay. You won't miss it. Just as... Yan. So, asa na yung ano, tinihingi nitong mama. Habang tayo ay nandito, meron pa akong isang telepono at meron gustong magbayad ng ticket. So, dalawang ginagawa ko. Nakikipag-usap sa inyo at nagbibinda ng ticket din sa aming nalalapit na event nitong Sabado.
1: Okay.
0: Gusto ko nga palang bumati sa aking kaibigan na waray-waray, Cynthia. Cynthia, she's turning 70 the other day. In sa Friday ang kanyang birthday party doon sa malapit sa, I think it's Nurse San Suzy, I think it is, Nurse Sutherland. And I think that's where, yes, and 70th, kaibigan kong si... Cynthia Jagdon na taga Tacloban. Of course, she's in our sphere. She works at RPA here in Sydney. And she's a very dedicated nurse. And happy birthday sa'yo the other day. And the celebration is this Friday. So, aywan ko kung nasabi ko, is it too late for me to confirm? So, hindi ko alam kung nagsabi siya ng yes or no. Kasi yung kaibigan niyo po ay sobrang busy. Minsan, hindi na che-check yung ibang mga messages sa ating mga private social media. Kaya, sana ay... paglit kay bangin humagkot it impag wag daw ako magpalit bangin humagkot, ibig sabihin don't be late because your food might go cold. Wag daw ako yan, so pwede pa raw akong humabol yan, so I won't be able to help sa pag-decorate sa ating kwarto sa Grand Room. Marami naman kayo dyan na mga magdi-decorate ng room na yan. Kaya, yan, mga kaibigan. So, okay. Pag-asa, good. Okay. Nang maipadala ito kay Mr. Colin Chan. Mr. Colin Chua. I'll bring the vouchers. Is the room for the buffet? Yes.
1: Okay, so our last bulletin is 59 minutes past 8 o'clock. It's time to listen. RN will seduce some Mamang Sorbetero para po sa inyo.

0: Okay, mga kaibigan, Mamang Sorbitero, sino nga ba yung kumanta nun?
1: Si Sorbitero.
0: Sino?
1: Si Mamang Sorbitero.
0: Si Mamang Sorbitero. Ayan, Mamang Sorbitero. Ang ganda nung kanta.
1: Okay, ang oras natin ay sa alas 9 na po and it's time for Madam Rain Portion. Okay.

0: Okay po, ito na po. Single father po siya. Pinadala kay Joseph. Dear Madam Maureen, Dr. Love, tawagin niyo na lamang po akong si Joseph, isang ama na mag-isang nagpapalaki sa aking 7 taong gulang na anak na babae. 3 taon na ang nakalilipas nang lisanin kami ng aking asawa na sumama sa ibang lalaki. Iniwan niya sa akin ang lahat ng responsibilidad nang walang pasabi. Madam Maureen, Dr. Love, napakahirap maging single father sa isang batang babae. Nangangapa ako sa pag-aayos ng kanyang buhok, sa pag-unawa sa kanyang emosyon at higit sa lahat, sa pagsagot sa mga tanong niya kung nasaan ang kanyang ina. Sa bawat tanong niya, nadudurog ang puso ko pero pinipilit kong ngumiti para sa kanya. Nagtitiis ako sa puyat at pagod dahil siya ang aking lakas at ang pinakamagandang obra maestra ng aking buhay. Ang hiling ko lang ay mapalaki ko siya na may dangal at busilak na puso sa kabila ng aming sitwasyon. Ako po si Joseph. Ano pong may sabi mo, Madam Aureen, sa kanya?
1: Sabi ko nga, bilang isang single mom, ang single dad, ay ganun din siguro ang pinagdadaanan na mahirap magpalaki ng mga anak pag nag-iisahan ka lang. Siguro dahil siya, lalo na siya, babae yung kanyang anak, hindi niya alam kung anong mga needs siguro ng mga kabataang babae, so mas lalong mahirap sa kanya. Pero masasabi ko lang kay Joseph, maging matatag ka at yung anak mo ay talagang lahat ng pag-aaruga na maibibigay mo sa kanya ay gawin mo. Pero yung siguro naman may mga kapatid kang kababaihan na pwede kang humingi ng advice kung paano, kasi siyempre lalaki din yan. Itong bata, 7 years old na, iwan ko kung anong taon, nag-uumpisa yung pagkakaroon ng menstrual, ano, ng kababaihan. Yung, di ba, hindi ko alam kung anong taon kami nagkakaroon ng ganun. Kalimutan ko na. So, maaring pwede siyang magtanong sa kanyang mga kapatid o sa kanyang nanay kung paano ang gagawin. Di ba? Kasi syempre, hindi niya alam kung anong gagawin niya. But, ang ano ko lang, maipapayo, lahat ng pangangailangan ng anak mo, ibigay mo sa kanya at palakihin mo siya na tama ang iyong pagpapalaki. Turuan mo siya ng mga tamang kaugalian ng mga Pilipino. Kasi yun ang ano eh, yung respeto at saka yung pagtulong sa kapwa. I think that's one of nating mga Pilipino na mga respetador tayo sa ating nakakatanda at matulungin tayo. So, yun lang. I know, mahirap, but you can do it.
0: Yeah.
1: Diba? At least isa lang yan. Hindi apat. Kaya.
0: Okay. Thank you, Madam Maureen. Dear Joseph, ito po na kaya kay Bat, Dr. Love. Isang mataas na pagpupugay sa iyo. Huwag mo sasihin ang sarili. Hindi ka nagkulang. Ang pagpili ng iyong asawa na mang-iwan ay sarili niyang pasya at kahinaan. Hindi mo ito kabigyan. Bihira ang mga amang tulad mo na buong ngiting na tumatayo bilang nanay at tatay ng sabay. Kaya naman, ang payo ko ay maging tapat ka na. May pag-iingat para sa iyong anak. Kapag nagtanong ang bata, huwag mong siraan ang kanyang ina. Sabihin mo lang na may mga bagay na hindi napagkasunduan, ngunit yakin mong hinding-hindi mo siya iiwan. Kapanatagan ng loob ang kailangan niya. Kung kailangan, huwag kang mahihiyang humingi ng saklolo. Habang lumalaki ang iyong anak patungo sa pagdadalaga, mangailangan siya ng gabay ng isang babae. Huwag kang mag-atubiling ilapit siya sa mga pinakakatiwalang kamag-anak na babae tulad ng iyong ina o kapatid para maging gabay niya. Alagaan mo rin ang iyong sarili. Hindi ka makapag-alaga ng maayos kung ikaw mismo ay hapo at may iniinda. Bigyan mo ang iyong sarili ng panahong magpahinga. Ang malakas na ama ang pinakamagandang sandigan ng anak. Dr. Love, Delfino Star ngayon. Yan, mga kaibigan. Single father is not easy.
1: Pero maraming mga single father naman na ngayon, alam mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga dito sa Sydney, marami na akong mga na-meet na mga kalalakihan na nagpapalaki ng mga anak nila. Which is, you know, I admire them for not leaving their children.
0: Mm-hmm.
1: But yung kababaihan na iniiwanan yung mga anak nila sa lalaki, hindi ako ano doon. Hindi ako pabor doon. Kasi dapat ang mga nanay ang magpalaki sa mga bata. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yun lang. I think iba yung pagpapalaki ng nanay sa tatay siguro. Aywan ko ha. Yung mas, kasi ang nanay maaruga eh. Di ba? Maaruga din kayo. Pero hindi, iba pa rin ang ano ng nanay, di ba? Iba pa rin ang pagtrato ng nanay sa kanilang mga anak kaysa mga tatay. Kasi kayo, mga ano kayo eh. Okay, just, you can just do it. Or, okay, yung parang, hindi kayo romantiko na magsalita. Ano bang tawag nan? You're not, ano ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano bang tawag niyan sa Tagalog? Sa mga Bisaya. Yung tayo bang mga Bisaya, mga ano tayo, mga malumanay, mga, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mga ganun tayo eh. So, pero yung mga lalaki, hindi ko lang alam kung paano ang mga lalaking Bisaya magpalaki ng mga, may, sa bagay, single dad, di ba? Ilang taon bang nung mawala ng ano si namatay na iwanan si Ray, ilang taon namatay?
0: Namatay?
1: Mm-hmm. Okay, ilang taon yung anak niya nung
0: yung bunso malaki na.
1: Malaki na. Okay, yeah. So yun.
0: Mm-hmm.
1: So
0: okay, mga kaibigan, salamat po sa iyong mga payo at ito po si Royal Cortez sa mata makikita.

0: kaibigan?
1: That was Roy Cortez.
0: Roy Cortez.
1: Sa mata makikita.
0: Sa mata makikita. Ayun, si Roy Cortez.
1: Okay, you want another one?
0: Yes, please.
1: Okay, ito naman po, nakakilala sa dating app ang girlfriend. Alamin natin kung ano nangyari.
0: Sa app.
1: O, nakita sila sa app.
0: Okay.
1: At alamin natin kung ano kaya ang nangyayari.

0: Dear Madam Maureen Nutrolog, bagaman mabait, good-looking, okay ang ugali, ay may pag-alinlangan pa rin ako sa girlfriend ko na nakilala ko sa dating app. Sa ngayon, hindi ko pa masabi kung magkakatuluyan kami. Sa palagay ko, ganun din ang pakiwari niya sa akin. Paano po kaya mabubuo ang tiwala ko para sa kanya? Fred.
1: So, hindi pa niya talaga tunay na girlfriend.
0: Hindi pa.
1: Na-meet lang niya sa dating app.
0: Oo.
1: So, sa ngayon, hindi pa siya sigurado kung okay itong babae.
0: Oo, hindi. Oh, yan ang problema niya. Kasi,
1: well,
0: kung nasa app kasi, hindi mo malaman kung tunay
1: kung
0: ba yung...
1: Tunay.
0: Kung tunay ba yung...
1: Yes.
0: Yung picture na
1: picture.
0: Yan.
1: Picture.
0: Oo.
1: You know, kung ako kay... Anong pangalan itong batang to?
0: Si Fred.
1: Fred. Fred, alam mo, Fred, ang daming naluluko sa dating app.
0: Yeah.
1: Kasi yung iba, naglalagay ng mga fake na...
0: Ng picture.
1: Retrato.
0: Retrato.
1: Oo. Tapos, tawag nito, yung mga profile din nila, hindi nila, hindi, yung iba nga dyan, hindi tunay ang mga profile ng iba eh.
0: Mm-mm.
1: Yes. Mm-mm. So, kung ako sa'yo, huwag ka sobrang magtiwala dyan sa dating app na yan. Hindi naman lahat. Kasi alam ko, mayroon akong mga, I think, mayroon na akong dalawang ikinasal dyan na namin sa dating app. Sa ngayon naman, okay yung kanilang pagsasama. Kasi Australiano yung, ano, dito sa Sydney, na-meet yung nung babae yung kanyang, ano, na pangasawa. So, they're okay. Pero, siguraduhin mo, I think maganda, pag ganyan na na-meet mo sa dating app, mag-ano kayo video call para makita mo talaga yung itsura niya, di ba? So I would suggest gawin mo yan. Tapos, ay, alam mo ba si Don, yung dati kong, sa...
0: Sino si Don?
1: Don, yung nag-ano sa opisina ko nung mag-open ako ng opisina ko. Siya yung na-meet ko nung tumira ako sa Carlingford for 5 years.
0: Mm-hmm.
1: Yes, sa dating apps through Linda Bishop naman. Ilinagay niya kasi yung... ating mukha sa ano, pero ang ano sa dating app, kailangan i-meet mo sila in person.
0: Ah, ganun.
1: Tapos tingnan mo kung sino ang okay sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo malalaman. Kaya pwede kayong mag-meet, pero huwag kayong sasama biglaan. Kasi, di ba, mayroon dito sa yung, alam mo, many years ago, nakita yung katawan ng babae sa Cecil Hills, di ba? Natandaan mo yon, may babaeng nakita dyan na ano. So, huwag kayong agad sasama kasi hindi nyo pa kilala yung tao na, na meet nyo. Maaaring akala nyo okay. Pero hindi pa lang. Kaya be very careful. Pero at least, naging boyfriend ko yun 5 years din. So, mayroon namang mga successful din na ano. Yun lang, hindi nga lang kami nagpakasal, but you know, he was a good man. And tumira kami sa kanya, kaming mga anak, for 6 months wala akong trabaho. He supported me. And pero nung ibinta ko naman yung bahay ko, binigyan ko siya ng pera para at least to thank him. Hindi humingi. But I'm this person, pag mayroon tumulong sa akin at ako ay nagkaroon ng something, I give something in return. So, yun.
0: But,
1: hindi siya humingi.
0: Madam, we are talking about Fred here.
1: Yes, Fred. Hindi sinasabi ko lang sa dating app. Sinasabi ko lang yung example dyan. You know? So, nakalimutan ko si Fred. Fred, pasensya na, Fred, because I'm just telling you my experience. Totoo. I-meet niya. Oh my God! But you know what? That was the truth.
0: Okay.
1: So mayroon nangyayari. Natunay sa dating app.
0: Yeah.
1: Yes, that's true. I have to thank him.
0: Mm-hmm.
1: Fred, isa akong example na gumamit niyan.
0: Okay.
1: Alright? And it lasted 5 years. Oh my God.
0: Okay.
1: Not bad.
0: Ako
1: not
0: ba?
1: Bad. Diba?
0: Okay.
1: 5 years is a long,
0: yeah,
1: you
0: no.
1: know. Decades.
0: Yeah. Okay, Fred. Dear Fred, isa sa mga kakatuwang senaryo ngayon sa maraming ay ang pagkakaroon ng relasyon sa tao na kung tutuusin ay hindi pa talaga nila nakikilala. Kaya normal lang yung nararamdaman mo dahil ang pagtitiwala ay hindi basta-basta nabubuo. Kailangan ito ng oras, komunikasyon, at mga karanasang magpapatibay ng inyong relasyon. Mas appropriate sana kung ginawa mo muna ang kilalanin siya ng mabuti bago ka makipagrelasyon sa kanya. Nang sa gayon ay hindi masayang ang invested time at maging ang feelings mo para sa kanya, pero pwede mo pa rin naman gawin yan kahit mag-on na kayo. Dalawin mo siya ng madalas sa kanilang bahay para makita mo kung anong klase siya bilang anak, bilang kapatid sa kanyang pamilya at bilang kapitbahay sa kanilang komunidad. Mas buksan mo ang komunikasyon ninyo. Pwede mo rin subukan ang magtanong-tanong kung anong klase siyang kaibigan sa inyong common friends. Bigyan mo ng time na makapag-date kayo. Sigurado ako sa mga option na ito ay mas malalaman ang pagkakatao ng girlfriend mo. Kapag nasa malalim na estado ka na ng pagkakilala sa kanya, doon na unti-unti mawawala ang pag-aalinlangan mo sa kanya, o kaya magre-realize mo na hindi kayo swak. Mahalagang tandaan na ang pagtitiwala ay partnership. Hindi ito dapat pinipilit, pero pareho kayong may responsibilidad na pagtatrabahuan ito. Yan po, Fred. Mayroon din ako namang sitwasyon yung na
1: nagpakasal.
0: Nagpakasal na sa dating app rin sila nakita.
1: Oo.
0: At you know what? I think few months after...
1: Naghiwalay. Ay.
0: Dahil nung nag-ano sila no, sa dating app, she lives in New South Wales, the other guy lives in Queensland.
1: Ay, ang layo.
0: Oo. Ngayon, the guy came to New South Wales para pakasalan siya.
1: Oh, good.
0: Okay, nagpakasal sila. Okay, and then nung dinala na siya sa Queensland, ang nangyari ay hindi siya nagustuhan sa nanay ng...
1: Ng lalaki.
0: Lalaki.
1: Ah, alright.
0: So, mayroon silang ano eh... Mayroon ka agad na
1: hindi
0: conflict.
1: Pagkakaintindihan.
0: Nagkaintindihan. Mm. At saka dahil hindi sila nagkilala na mabuti,
1: yun.
0: Wala pang mga introduction. Eh, kaya kasal na ganyan, di ba? Hindi siya na lang umiwas.
1: Oo, tama. Oo. So hindi pa rin na yung kasal nila.
0: Nagkasal pa rin sila. They have to divorce.
1: It's talaga, okay. After 1 year.
0: Yeah. They have to divorce kasi...
1: Pero
0: walang
1: pwede maano yun, kung hindi naman sila magsama, alam mo ba? Pwede yun ma-void kung hindi sila nagsama.
0: Oh, they still have to go through ano, sa court, di ba?
1: Oo.
0: Yeah. But dahil lahat ng mga documents legally has been done already, it's been a while, mga few months pa eh. Hindi naman isang taon, mga few months lang siguro sila nagsama.
1: Ah, talaga?
0: Hindi siya tumatagal doon, doon sa Queensland.
1: Queensland.
0: Kasi, kaya nga, nahirapan siya na mag-adjust.
1: Oh, siyempre, kasi diba? Biyanan mo, hindi mo kasundo. Oo. Delikado.
0: Yan.
1: Eh, yung lalaki, di ba sinundan siya?
0: Yung lalaki naman, matino yung lalaki nung kinasal ko siya, ano, maamo.
1: Oh.
0: At,
1: may... Bata pa?
0: May edad na rin. May edad na rin yung isa. At diborsyado yung ano.
1: Ah, yung lalaki.
0: Yung lalaki, okay. Diborsyado. Okay, so yun. Hindi nagkagustuhan. At siya na rin ang umiwas. Siya na umiwas.
1: Awa ng Diyos, yung mga ikinasal ko hanggang ngayon.
0: Mm-mm.
1: Ano pa rin? Sila pa rin.
0: Oo, sa ano naman. Yun lang ano, sitwasyon na yan na nasa dating app kayo nagkita at tapos nag-decide ka agad niya magpakasal.
1: I know.
0: Yan ang mahirap doon. Dapat,
1: alamin muna.
0: Oo.
1: Kung ano talagang ugali nung isa.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi,
0: may isa pang sitwasyon na mayroon din, ito naman hindi naman natuloy dahil ang nangyayari, may isang yung babae na yan, nakaupo doon sa club. Sabi naman niya, desperado siya at the time.
1: Yeah.
0: Sabi niya, any person who comes through the door and look at me, siya na yun ang pakasalan ko.
1: Oh my God.
0: Mm-mm. So it so happened, this guy came in the club, nakatingin sa kanya,
1: tapos,
0: at ikinamusta siya.
1: Talaga.
0: At yun, nagsimula yung ano nila. they talk about it, you know, and then, at you know, bata pa siya, no? Engineer pa rin ito. I mean, builder.
1: Builder
0: pa, no?
1: Lalaki.
0: So, nagkagustuhan sila in that moment, no? In that moment. So, tumawag siya sa akin na magpakasal nga.
1: Okay naman.
0: Nan sinabi ko sa kanila, okay, you pay this you know, lodgement fee and all that, and this is non-refundable.
1: Yeah.
0: Hindi kayo pwedeng umatras.
1: Yes.
0: At talaga bang sigurado ka na ngayon lang kayo nagkakilala at magpakasal ka agad? Sabi ko, there is 1 month na hindi pa kayo na bago kayo ikasal. This 1 month will serve a time where
1: sino you will learn to know each other.
0: Learn to know each other. At saka kung mayroong magtutol, mayroong
1: yes.
0: Ano, they still have the
1: yeah.
0: say, you know. So ano nangyari doon? Well, the man is counting. Tumawag yung nanay at pinagalitan siya.
1: Oh.
0: Kasi pala, mayroon siyang boyfriend na Australian din. Na nakikilala na sa parents niya, na umuwi na sa Pilipinas, nagpakilala.
1: Siya?
0: Yung OC na boyfriend niya, nagpakilala na sa parents, and the parents knows him already. At dahil mayroon silang alitan, nagagalit yung babae, at makipaghiwalay.
1: Oh, okay.
0: At magpakasal ng isang
1: na
0: lalaki.
1: Hindi niya kilala.
0: Na hindi masyado nakilala. So, ano yung nanay? Talagang
1: nagalit.
0: So, ano bang ginawa mo? Ito, we know him mga 5 years na nakita niya. Ano? So, they knew him very well, but this guy doesn't know. What are you doing? So, natauhan ang babae.
1: Oh, good.
0: At tumawag sa akin na we will cancel the wedding. Kung mabuti naman.
1: Oo.
0: Mabuti naman. Kasi,
1: basta.
0: Oo. Isang pagkakataon lang, isa lang, you know, misunderstanding sila.
1: So, bumalik yung lalaki dito.
0: Bumalik.
1: That's good. Pinakasalan siya.
0: Hindi ko na alam kung pinakasalan pa siya kasi hindi ko na siya sinusundan eh. Yun lang, nang natapos yung ano, sabi niya, we will cancel the wedding dahil na hindi, yung parents niya is galit. And all that. So I also called yung prospective husband niya. Sabi na, okay, she's canceling the wedding. Are you okay? Sabi na, well, I'm okay. I had a good time. Sabi niya, yeah. Then, wala namang kung babalik siya sa ano niya. Okay, so that's it. So I said, okay, well, cancel it. Pero, you know, so those instances na huwag kayong magpadala
1: basta-basta silang magpapa-ano.
0: Oo. Magpadala ng emosyon dahil yun lang, di ba? But, that's a real story. At marami pa kong mga istorya dyan. Pero, it will be another time. Our time is 30 minutes past 9 o'clock na po,
1: yes,
0: mga kaibigan.
1: Yes, pa.
0: At, ito naman po, matinik daw ang misis.
1: Aba, ang galing.
0: Matinik na misis.
1: Matinik si misis.
0: Sabi niya, Madam Maureen, Dr. Love, binansagan ako ng mister ko na misis na matinik. Dahil palagi ko siyang nabubuking sa kanyang pambabae.
1: Okay.
0: Mayroon po kaming dalawang anak at parehong may trabaho. Meron din kaming maliit na grocery. Pero nabisto ko na ang kinuha niyang tindira ay babae pala niya.
1: Oh my God.
0: Pinangakuan pala niya yung babae na magsasama sila kapag naghiwalay na kami.
1: Kaya nagtindira.
0: Pinalayas ko yung babae at hinamon ko ng hiwalayan ng asawa ko. Dahil napahiya si Mr. Kaliwiti, umalis siya sa bahay namin at umuwi sa magulang niya. Kahit anong pakiusap ng pamilya niya, hindi ko na siya ulit tinanggap. Nitong nakaraang Pasko at New Year, ay tinikis ko siya. Ayaw ko siyang makita. Parang ayaw ko na po pakisamahan ng asawa ko. Nawala na ang respeto ko sa kanya. Malungkot naman ang aking mga anak at panay ang tanong nila sa daddy nila. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mrs. Matinik.
1: Well, I guess, alam mo lahat naman nagkakamali eh. Diba? Dahil may anak kayo, siguro, ayaan mo muna siya dun sa mga biyanan mo para makapag-isip-isip. At kung talagang susuyuin ka, dahil may dalawa kayong anak, pagbigyan mo siya ng chance. Okay, alam kong masakit bilang isang babae na malaman na yung ating asawa ay may other ano, pumunta sa kabilang kulambo, ang sabi nga nila. But I think kung talagang maliliit pa itong mga anak mo, tawag nito, anuhin mo na magkabalikan kayo kasi mahirap ang magpalaki ng anak na walang katuwang. Pero kung kaya mong buhayin yung mga anak mo at ayaw mo na sa kanya, go for it. Pero kung ako sa'yo, bigyan mo siya ng another chance kasi maaring magbago na siya, di ba? Kasi lahat naman tayo nagkakamali. But kung talagang wala na sa puso mo na hindi matanggal sa puso mo yung kanyang pangangaliwa dahil ginawa pa niyang tindera sa shop nyo, well, buhayin mo yung mga anak mo ng maayos at make sure na kaya mo silang palakihin ng tama. Yun lang. At humingi ka ng ano sa Panginoon, gabay. Dahil wala, lahat ng ginagawa natin, yan ay hindi natin magagawa kung wala tayong guidance sa ating Panginoon. Yun lang. Diba?
0: Yeah, maraming salamat, yes. Madam Maring, sa payo mo kay MM.
1: Yes.
0: Okay, there MM. Talagang mahirap timbangin ang pagmamahal sa anak at asawa, gayon din ang respeto sa sarili. Kung talagang wala ka ng amor sa mister mo, pwede kang magharap ng kaso sa korte para magkaroon kayo ng legal na paghihiwalay. Pero marami itong consequences. Unang-una, maapektuhan ang mga anak mo at magkaroon kayo ng sigalot sa inyong mga pamilya. Pabayaan mo munang magtanda ang iyong asawa. Baka naman pwede pa siyang magbago. Kung sa palagay mo ay hindi na pwedeng maisalba ang inyong pagsasama, saka ka magdesisyon. Yan po ang payo ni Dr. Loud. Sa payong ito ay magpatugtog tayo ng awitin ni Roel Cortez, Iniibig Kita.

0: mga kaibigan, yan po ay si Ruel Cortez. Sana malaman mo, iniibig kita. Oo, alam mo na ba yan? Iniibig kita. Yes, sana nga. Mga kaibigan, ang oras natin is 20 to 10. Malapit na po tayong, malapit na. So, meron ka pa bang patutugtugin? Nakita mo ba yung kaibigan ko? This is my friend from Davao, Vince Regay. Yan, yung kantang Mapanghusga. Marami siyang kanta dyan. Bahala ka. Piliin mo.
1: Mga matang mapanghusga.
0: Yes, mga matang mapanghusga. Yes.

0: intrigue, mga matang mapanghusga. Kaya huwag kayong manghuhusga. Yan. And I would like to say hello to my friend Angelina Rossi. Thank you for watching and listening here sa Boses ng Madla. I hope you're feeling well and we'll see you. Yes, you know what. Yeah. Kilala mo si Angelina, di ba?
1: Yeah.
0: Yeah, yes. So, ayan, mga kaibigan. Ano pang gusto mong mayroon?
2: Ito ang trend na dance music.
0: Ah, talaga?
2: At marami talagang nakasayo
0: yes.
2: nito.
0: Yes.
2: I don't know, last time Sige. When the Father Nard celebrated the...
0: Father Nard's?
2: Di ba yung ano, yung...
0: Hindi ako nakarating dahil...
2: May fiesta doon. Yeah. Fiesta doon sa Boston Park.
0: Dance?
2: Sinabi ko siya, bago noon, kasi mayroon mga performances na, yeah. sabi ko, Father, you know yung trend na dance ngayon, yung hawak mo ang beat. Ah, ganun ba? Hindi niya alam. Nung, there was a time na after a while, yung mga performances, tinawag siya.
0: Ah, talaga?
2: You know what?
0: Sumayaw?
2: Ang sayawan ay hawak mo ang beat. Sabi ko na, Father, yun na nga. Hawak mo ang beat. So, sumayaw siya.
0: Yeah, talaga. Oh. Wow.
2: Okay. So, ito na po mga kaibigan. Pwede din kayong sumayaw dyan.
0: Yes.
2: Hawak mo ang beat.
0: Sino
2: by DJ Mogo.
0: DJ Mojo.

0: Hawak mo ang beat by DJ Mojo.
1: Yes, at maging Bukas Panad Live with Palms Wide Open, a benefit concert featuring Bukas Panad Music Ministry with Father Manoling Francisco. Kaya po manood po tayo mga kaibigan sa 26 of July 2026, sa linggo po yan.
0: 26-7, saan yan?
1: At ito po ay ganapin sa Holy Family Catholic Parish sa 136 Oxford Road, Engleburn, New South Wales.
0: Engleburn, okay.
1: Yeah, so this could be a singing priest, huh? So hey, sana po si Father Manoling ay dapat sana sila ay pumunta rito. At sabihin nila ito.
0: May number ka ba kay Father Manoling?
1: Wala.
0: Kasi kung Seven Hills sila, malapit lang sila doon.
1: Oo, oh, pwede. Imitahin mo. Pero hey, wala akong telepono dyan. Walang
0: sinong
1: telepono
0: kausap
1: dyan.
0: Mo dito?
1: Si Dr. Perez.
0: Dr. Yung doktor Perez?
1: Ko. Yung doktor ko.
0: Ah, doktor mo.
1: Mm.
0: Sabihin mo si Dr. Sabi, Perez, sabi ko, bukas, alas 11 hanggang alas.
1: Si Seven Hills ka, malapit ka doon.
0: Malapit lang, Seven Hills Road nga eh.
1: Seven Hills Road kayo?
0: Yes. Ba't hindi ka pumunta doon?
1: Naku.
0: Dalhin mo siya.
1: I'll be doing home visitation tomorrow.
0: Okay.
1: Homes I have to visit.
0: Saan?
1: Tomorrow.
0: Hindi ba pwede ng ibang araw para makasama ako?
1: Wala ba sumama kayo? Lang.
0: Pero wag Merkules.
1: Well, that is the schedule.
0: Wala bang ibang araw?
1: Meron Sabado.
0: Sabado?
1: Hmm.
0: Sabado, anong oras?
1: Eh, depende sa inyo.
0: Pwede akong sumama sa'yo pag Sabado siguro. Maga, before going to work. I'll do one.
1: Yeah.
0: One or two.
1: Anyway, there were five home visits. I called Linda and they're not available tomorrow. So I will be going out to do home visits in Billowood.
0: Billowood.
1: Warwick Farm, Cabramatta,
0: ano
1: Liverpool.
0: Ano yan, mga Pilipino lahat?
1: Hindi.
0: Iba-ibang nasyon.
1: Walang ang Pilipino ito eh.
0: Ah, wala?
1: Walang Pilipino.
0: Kayo ni Sarah? Okay. Well, kung ano?
1: Well, that's what life is. Okay. Ito naman po isang awitin sa Bangong Pilipinas.
0: Oh, yes.
1: Dan Estras. Ito po ay...
0: Yan ay, alam mo ba?
1: Ano yung ibig sabihin ng bangon Pilipinas?
0: Bumangon means get up.
1: Get up Philippines?
0: Get up Philippines, yes.
1: Okay. There you go.
0: Yes.
1: Dan Estras, Bangon Pilipinas.
0: Bangon, Dan Estras.

0: Okay, Bangon Pilipinas by John Estras. Ayan, ang sarap lang sayaw para gumising lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Hindi lamang dito sa Sydney, kundi sa Pilipinas. Yes, magkaisa, di ba?
1: Malapit okay.
0: na tayo mag-ano.
1: Ito na po, 3 minutes lang po tayo, matatapos na po ang ating programa at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik palagi sa ating programa starting from 7 to 10 p.m. po yan, Radyo Tamaro at Boses ng Madla. At ako na po ay magpapaalam na po sa inyo ng maaga dahil po ay aalis na tayo.
0: Yes.
1: But with this song as well, yes. Hands Up by the Fun yes. Factory will bring us to a close. This is your friend on the ear, June Salazar. Have a pleasant evening.
0: And ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward. Magandang gabi. And I love you, everyone. Thank you, and we'll see you again next week.